nete nate kote ko ale be nete in the gate khasno hama hote ta tilne akor di eya ale be jo ta stil ko ta jo pa ko e eya stas ni cha di tilne a hati be ye ko ne e e shi eya di ade khashit o eya atati ton akordi etel toniki be ajishi to ba kozen zen that's not

ti at ang ni ko jo et ay ta kong eya pa at ang niya ta ni ko eya kong at ang sa ala ako ti si eya na lonshin ta kago ay si yego hatil zid at ang ni ko ajit eya at ang sa anibay na kabe kaya tigo ta